0: May ka-double pa. Diba? May ka-double pa nung panahon. Hindi ka lugi, dalawang pelikulang mapapanood mo. Ngayon, isa lang. Okay. Ano naman panahon kasi yung ka-double, yung medyo luma na, diba? Bago yung isa, tapos yung ka-double luma ng pelikula. Hindi na ninyo naabutan yan, yung mga Gen Z dyan. Ay, yung mga bagong sibol. Anong panahon, dalawang pelikulang pinapalabas sa mga sinihan, may mga kadobol yan. For example, Spider-Man, The Brand New Day, Double With, Transformers, Revenge of the Fallen. Ganun po yan mga ka-okay nung panahon, may kadobol po yan. Tanong nyo yung mga magulang nyo guys, okay? Okay, welcome na po sa huling oras ng ating programa. So far, so good, di ba?
1: I love it. I love it. I love it, guys.
0: Ganda pala ng pakiramdam na gumigising ka ng madaling araw, no? Healthy na yung gumising ng madaling araw, yung early morning. At higit pa dyan, marami kang pwedeng gawin, di ba? Hindi ka na huhuli sa mga balita ng kapitbahay. Okay, maraming salamat guys sa pagtutok po sa programa. Ito pang Okay sa Morning with Kuya Billy. Dire-diretso tayo hanggang alas 9 po ng umaga. Dito lamang sa Okay FM 98.5. That's best music. Okay ka, the best ka.
2: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay FM. Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
2: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay FM.
2: Okay FM. 98.5.
3: Okay FM.
2: The best music authority. Member KBP.
0: Ang oras mga ka-okay, 8.05, good morning!
2: Daet, come Norte, come one, come all! Start your day right with the Okay sa Morning Show! Okay sa Morning! Hot hits, trending news, infotainment at its best! Okay sa Morning! Okay sa Morning with Kuya Billy! Rise and shine and have a good time! 6 to 9 in the morning, tune in! Okay sa Morning! 98.5 Okay FM!
3: Okay! Okay! FM.
2: Okay, some morning with Kuya Billy.
6: Okay, some morning with Kuya Billy.
2: Let's go.

po yung nakatutok sa OKFM Diet na Date 5. Okay ka, the best ka. The best talaga ang pakiramdam kapag gumigising ka ng maaga. Kaya ko po. Actually, excited ako sa bagong programa ko. Yung itong programang ito, 6 to 9 in the morning. Imagine na, alas 6 ng umaga, dapat nandito na ako. Kasama po kayong lahat. Walang problema, basta nandyan po kayo. Ah. Actually, excited ako. Alas 3 po, gising na po ako. Totoo po yan, eh? Alright. Moving on to the final hour ng ating programa, Okay sa Morning with Billy Banana. Marahay na aga, Diet Camarines Norte, mga taga Mercedes, yung mga kumakain po dyan, yung mga nagpalpaluto, di ba? Sarap na mga seafoods natin dyan, mga sariwa talaga. Good morning po, Mercedes Camarines Norte. Sarap po ng paborito kumpusit dyan. Ako! Ano yung... Ito, di ba, pusit ito. Ano yung isang pusit? Ha? Alam nyo ba? Siyempre, opposite. Sarap lang kung pusit dyan. Ano pa ba? Yung mahabang isda, espada ang tawag. Espada, okay. At yung magpapaluto ka ng bagong huling isda. Nako, papasabawan mo ngayon. Nako, kusido. O, di ba? Okay, good morning sa inyong lahat dyan, yung mga butika natin. Kung saan po pwede nyong mabili ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siguro bukas, ibibigay ko sa inyo yung buong listahan kung saan kayo pwede bumili ng Best Cafe Green dito po sa Diet at sa buong Camarines Norte. Ayan.

0: kapag umaga, maganda raw yan sa vocal cords natin. Most especially yung mga kumakanta-kanta dyan. Okay. At yung mga nais kumanta sa mga video, okay? Yan, ito na yung pinaka-best na practice nyo pag morning. Ayan, para ma-stretch yung mga vocal cords nyo. Okay. Para maiwasan yung mga sintonado moments kapag nag-video, okay, ano? Ay, good morning dito sa atin, siyempre sa Barangay 2 Pasig, dito po sa Pasig ng Daet. Ayan, magandang umaga, marami tayong mga tagapakinig dito, siyempre. That's what you call home court advantage. Kaya maraming nakikinig sa atin dito sa Barangay Pasig at sa mga karatig na barangay. Ayan, good morning, magandang umaga, marahay na aga. Buenos dias, amigos y amigas. Ako naman ang inyong BB sa radyo. Kuya Billy Banana, ang inyong mga kasama tuwing umaga, as early as 6 in the morning. Ito po ang OK sa morning with Kuya Billy.
1: OK sa morning with Kuya Billy.
2: OK sa morning with Kuya Billy.
1: Let's

0: MNET 85, Diet's Best Music, OK ka, the best ka. Oras po natin mga ka-OK. Alas 8.53 na. Aba. Ganun kabilis po ang oras, di ba? Sabi ko sa inyo. And kagaya ng sinabi ko kanina, it really feels good to be with you early in the morning. Kanina, as early as 6, tayo po ay nagsimula ng ating programa hanggang alas 9. So araw-araw po, tayo na po ang magkakasama tuwing umaga para po sa programang OK sa Morning with Kuya Billy. Dito lamang po yan sa OK FM 98.5, Diet's Best Music. OK ka, the best ka. Ay, batiin ko lang si ano, si Honey J. Hi Honey J, good morning. Ay, by the way, si Honey J, malapit niyo po siyang mapakinggan sa kabilang station po namin, okay? Ang aming sister station, yan po ang One Radio 99.7 News FM. Ayan. So, para sa mga balitaan, mga talakayan at impormasyon, at siyempre mayroon ring tugtugan dyan sa One Radio 99.7 News FM, ha? Yan po ang aming sister station. Kumbaga, kapatid po namin yan. Kapatid na buong buo. Okay. Di ba, Honey J? Good morning, Honey J. Good morning sa iyo, Jana. Good morning. Maagang nasa station, nasa office, ha? Okay, siya po ang aming ano, siya po ang aming sales manager ng OKFM at One Radio Diet. Ayan. Congratulations, ah. At tinanggap mo ang hamon na ito. Nakikinig ka ba dyan, ha? Mukhang hindi ka naman nakikinig. Wala kang reaction dyan. Tameme ka lang dyan, ha? O nasa trabaho na. Sige lang, ha? Okay. Alright, 6 minutes po bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Meron pang isang awitin dito. Play natin, request po kasi ito ng mga kabataan ngayon. Awitin mula po sa Beanie na nasa US ngayon sa kanilang world tour. Diba? Yung Beanie Signals World Tour. Ayan. 6 minutes po bago sumapit ang alas 9.
1: Diet Camarines Norte. We play the best music. Maki sound trip every day. Para feeling okay. Okay, FM. Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go!

0: KFM 985 Diet's Best Music. Okay ka, the best ka. Checker time, mga ka-okay, at 8:58. Dalawang minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Maraming salamat guys sa pag-antabay. Oy, by the way, may good news tayo. Mukhang bababa ang presyo ng mga petrolyo. May chance na bumaba ang presyo ng mga petrolyo. Ayan. Dahil po nagkakaroon na naman ng panibago, ha? A new set of pistok. Okay, so according kay Presidente Donald Trump, ayan. So oil prices will fall, okay, after U.S. announces new Iran talks. Ayan. Sana naman matapos itong hidwaan na to. Dahil tayo po ang apektado sa buong mundo, ang presyo ng gasolina, ng petrolyo, guys, okay? Kasi pag naayos po itong gusot na ito, mabubuksan ulit ang Strait of Hormuz, di ba? Yan yung dyan na dinadaan po yung mga tankers po natin. Bit-bit po ang iba't ibang klaseng petroleum products. Okay? Sana matapos na itong hidwaang ito. Ayan. So magkakaroon daw ng panibagong set of pistok. Sana nga po, ano? At kapag nangyari po ito, ang unang mararamdaman po nating ginhawa ay yung presyo po ng petrolyo. Bababa po yan, di ba? Ay, nako. Oh, well. First day ng ating programa, okay sa morning with Kuya Billy. So far, so good. I love it. I really like it. Maraming salamat po, ha. Siyempre ang programang ito ay hinihatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Ugaliin pong uminom ng healthy at safe na kape at napakasarap. Siram sana. Kansatuyang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, guys. Okay? Available po sa mga pharmacy or butika dito po sa Daet Camarines Norte. Ako naman ang inyong nakasama, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kuya Billy, nagsasabing adios amigos y amigas. Muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Sa aga naman kita. Hindi po sa satuyang programa. Okay, some morning with Kuya Billy. Bye-bye. Ingat.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
2: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Let's

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.

Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasaki upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
8: Daet's best music.
0: OKFM.
9: OKFM.
0: Playing the best music.
9: Wherever, whenever, everywhere.
10: Gusto ko, okay ka.
11: Okay nga ni.
9: OKFM.
8: OKFM 98.5.
9: OKFM.
0: The best music authority.
12: Member KBP.
0: On OKFM, it's
13: Billy Banana.
14: Billy Banana.
0: Sa Joyride sa Umaga.
15: Relax and enjoy the ride.
16: Joyride.

0: Okay ka, the best ka. Okay.
1: Solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakikinggan.

0: Afrika.
1: Oki Nani.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Androx Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Androx Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
10: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
11: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
10: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
12: Daet's best music.
10: OKFM.
13: OKFM.
10: Playing the best music
13: wherever, whenever, ever.
0: everywhere.
1: Gusto ko, okay ka.
12: Okay nga ni.
0: Okay FM.
13: Okay FM 98.5.
0: Okay FM.
14: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
15: Billy Banana.
16: Billy Banana.
14: Sa Joyride sa Umaga.
15: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy.

0: Lungkot. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
8: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's Best Music, Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM!
15: Okay ka! The best ka!
16: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
17: Da-da-new-new! Okay, FM.

0: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM! Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants?

0: lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system, ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Pamilya ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
8: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
6: Okay, F.

0: का द बेस्ट का
1: Baby, let's go! Playing the best music. Wherever, whenever, everywhere. Okay, FM 98.5.
2: Okay, FM.
1: That's number one.
3: You're number one.
1: Number one for best music.
4: Number one. Okay, FM.
5: Mapapa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center.
6: OKFM Info Center.
5: Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian.
6: Ito ang OKFM Info Center.
7: OKFM Info Center.
5: Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center.
6: OKFM Info Center.
5: Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille.
6: OKFM Info Center.
5: Lamang ang may alam. Eksklusibo. Dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka.
1: The OKFM Info Center.
6: OKFM Info Center.
5: On OKFM, it's Camille.
6: The OKFM Info Center
5: with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, ka-OK Camille Echo. Let's go sa OKFM.

0: VOKFM Info Center. VOKFM Info Center. VOKFM Info Center. VOKFM Info Center.
1: Magandang tanghali, Bicolandia! Magandang tanghali, Camarines Norte!
0: OKFM Info Center. OKFM
1: Info. Sumasa niyo na ang OKFM Info Center.
0: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Ang balita maghatid sa inyo ng tamang impormasyon ng mga serbisyo at balita para sa bawat kamote. Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuluhan at napapanong-usapan dito lamang sa 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka.
0: OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Magtungo na tayo sa OKFM balitaan sa tanghali.
0: OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Atin singin na OKFM Info Center, mabilis, malinaw at totoo. Sa ngala ng aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OK Camille Echo. At narito na ang mga balitang dapat inyong malaman ngayong araw po yan ng Lunes, ikatatlo sa buwan ng Agosto
0: 2026.
1: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: OK Info Center Local News.
1: Sa detalye ng ating balitang lokal.
0: OK Info Center Local News.
1: Mahigit 1,000 Camnorteño nakiisa sa malawakang cleanup drive para sa malinis na baybayin after National Surf Summit Wednesday.
0: OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Sa kabila ng banta ng masamang panahon, matagumpay na naisagawa ang malawakang massive cleanup drive sa lalawigan ng Camarines Norte bilang pagpapakita ng pagkakaisa para sa pangangalaga ng kalikasan at paghahanda sa nalalapit na Third National Surfing Summit and Competition ngayong September 2026. Pinangunahan ng Provincial Government of Camarines Norte sa panguna ni Governor Ricarte Dong Padilla at Vice Governor Engineer Joseph Villaverde Escucha sa pamamagitan ng Provincial Tourism Operations Office ang aktibidad noong nakaraang Sabado, Agosto 1 bilang bahagi ng pagunita sa Asian Month Summit 2026 at pakikisa sa tema ng Philippine-Asian Chairship na Navigating Our Future Together. Sa temang pagkakaisa sa kalinisan, pagmamahal at alay sa kalikasan, mahigit 1,000 kalahok mula sa humigit-kumulang 60 organisasyon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, volunteer groups, clubs at mga individual ang nakiisa sa paglilinis ng baybayin upang ipakita ang malasak o malasakit sa kapaligiran. Nagsimula ang programa sa Anita's Restaurant sa Talisay bago sinagawa ang coastal cleanup activity mula sa San Jose Beach sa Talisay hanggang sa Bagasbas Beach sa Daet sa kabaam ng Cory Aquino Boulevard. Bahagi ng natunang aktibidad sa paghahanda ng lalawigan para sa Third National Surfing Summit and Competition na nagalayong itaguyod ang turismo at ipaalala sa bawat Camnorteño na ang pangangalaga sa mga pangunang atraksyon ng lalawigan ay responsibilidad ng lahat. Dumalo at nagbigay suporta sa aktibidad ni sina Vice Governor Engineer Joseph Escucha, Board Member John Carl Luca de Lima na siyang Chairman ng Sanggunian Panlalawigan Committee on Tourism. Kasama din sina Board Member Rene Herrera, Board Member Adolfo Polgache, Board Member Michael Canlas, BM Joanna Pimentel, Punong Barangay Joseph Encina sa Barangay San Jose Talisay. Nagpabot naman ang pasasalamat ang Provincial Government ng Camarines Norte at ang Provincial Tourism Operations Office sa pangunguna ni Ms. Angel or Janeline B. David, LPT sa lahat ng organisasyon at individual na naglaan ng oras, lakas at suporta para sa matagumpay na pagsasagawa ng clean up drive.
0: OK Info Center, balita sa tanghali. OK Info Center, local news.
1: Samantala, balitang lokal pa rin. UCN may bagong speedboat para sa makabuluhang pagtuturo at pananaliksik sa marine science.
0: VOKFM Info Center. VOKFM Info Center.
1: isang bagong kagamitan ang idinagdag ng University of Camarines Norte UCN para higit pang mapalakas ang pagsasanay para naligsik at community engagement ng mga estudyante nito sa larangan ng pangisdaan at ng yamang dagat. Dumating at matagumpay na naisagawa ang sea trial ng bagong speedboat ng UCN nitong Hulyo at 30 sa Pandawan Mercedes Camarines Norte matapos ang pagsubok sa karagatan. Ito ay hihimpil sa UCN Mercedes Campus upang magsilbing pangunahing kagamitan ng College of Fisheries and Aquatic Science and Technology or CFAS. Layunin ng pamunuan ng universidad at sa pangunan ni UCN President Attorney Ryan L. Esteves, DPA, na gawing mas praktikal at mas makabuluhan ang akwal na pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng direktang pag-aaral sa karagatan, marine ecosystem at ang mga komunidad na umaasa sa yamang dagat. Ang Attorney Esteves, bahagi ang pagbili ng speedboat sa patuloy na pagpapaunlad ng Mercedes Campus habang naghanda ito ng magbukas ng mas marami pang programa at palakasin ang mga gagawian o ang mga gawaing may kaugnayan sa marine research at extension services. Bukod sa gamit sa edukasyon at pananaliksik, maaari umanong magsilbing ang speedboat bilang suporta ng universidad sa panahon ng pangangailangan o kalamidad, partikular sa paghahatid ng tulong, pangunahing pangangailangan at iba pang serbisyo sa komunidad.
0: Okay Info Center, makita sa tanghali. Okay Info Center, local news.
1: Samantala, balitang lokal pa rin.
0: Okay Info Center, local news.
1: Bagong pediatric ward ng CNPH, pinasinayaan para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan ng mga batang Cam Norte.
0: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Isang bagong hakbang para sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Camarines Norte ang sinagawa matapos pangunahan ni Governor Ricardo Dong Padilla ang blessing ceremony ng bagong inayos sa pediatric ward ng Camarines Norte Provincial Hospital. Launin na bagong pasilidad na makapagbigay ng mas ligtas, komportable at mas maayos na lugar para sa mga batang pasyente na nangangailangan ng gamutan at pangangalaga, gayon din sa kanilang mga pamilya na umaasa sa serbisyong medikal ng pampublikong ospital. Bahagi ang pagsasayos ng pediatric ward sa patuloy na programa ng pamahalang panlalawigan upang mapaunlad ang mga pasilidad, pangkalusugan at matiyak ng bawat Camnorteño ay magkakaroon ng access sa dekalidad at makataong serbisyo. Ayon kay Governor Padilla, ang pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga ospital ng lalawigan ay patunay na pagtutok ng pamahalaan sa pagpapalakas ng healthcare system ng Camarines Norte. Bigyan din ng gobernador na mahalagang pagkakaroon ng maayos sa pasilidad upang masiguro ang mas mahusay na pangangalaga sa kalusugan, lalo na para sa mga kabataan na kabilang sa mga prioridad na nangangailangan ng agarang serbisyo medikal.

Nagpabot naman ang pasasalamat si Governor Padilla sa lahat ng mga individual, kawani at mga kaptuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasakatuparan ng nasabing proyekto. Ayon sa pamarap palalawigan, patuloy na nagpapaunlad sa mga pasilidad pang kalusugan ay bahagi na mas malawak na layunin na makapaghatid ng epesyente, maasahan at makabuluhang serbisyo para sa kalusugan at kapakanan ng bawat Kam Norte.

0: FM Info Center. Okay, FM Info Center.
1: Samantala, dumako na tayo sa ating balitaan.
0: OKFM Info Center. OKFM Info.
1: National.
0: OK Info Center. National News. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala sa balita sa ating balitang pambansa, Dole at walang may papatupad ang 85 pesos wage hike sa NCR sa kabila ng TRO. Tiwalang Department of Labor and Employment or Dole na mananaig ang batas at may papatupad pa rin ang 85 pesos na arawang umemto sa minimum wage sa Metro Manila at sa kabila ito ng Temporary Restraining Order or TRO na inilabas ng korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, naniniwala siyang kikilalanin ng korte ang provision ng 1987 Constitution na nagbibigay ng buong proteksyon sa mga manggagawa. Matatanda ang naglabas ng Pasig Regional Trial Court ng TRO. Kaugnay ng petisyon ng dalawang construction company na kwenekwestiyon sa Wage Order No. 27 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa ilalim ng wage order, nakatakdang ipatupad ang 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila kung saan inuutay-utay ito sa dalawang quarter. 60 pesos nagsimula noong July 25 at ang 25 pesos naman na ipatutupad sa susunod na petsa. Nilinaw rin ni Tolentino na dapat bayaran ng mga employer ang mga wage increase na naipon na ng mga manggagawa bago pa man magkabisa ang TRO. Tiniyak ng Dole na patuloy nila ang poprotektahan ng mga manggagawa at nakatakdang dinggi ng korte ang kaso. Ngayong araw po yan ng Lunes.
0: Okay Info Center. Balita sa tanghali. Okay Info Center. National News.
1: Balitang national pa rin, DND Chief nilinaw ang resigned remarks sa government official na hindi sumusuporta sa paninindigan sa WPS. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kanyang payag na magbitiw sa tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno na hindi sumusuporta sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay isang payag na giniit ng kalihim na hindi maaaring piliting mag-resign ng isang opisyal dahil lamang sa sarili nitong opinyon o paniniwala. Dapat may paglabag sa batas o regulasyon. Binigyan din niya na ang polisiya sa WPS ay nakasandig sa Administrative Order 29 Series of 2012 na nagtatalaga ng sa mga maritime area sa kanlungarang bahagi ng bansa bilang WPS. Kaya bahagi ito ng batas ng bansa. Ayon pa kay Teodoro, ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay nanumpa na susunod at magtatanggol sa saligang batas at sa mga batas ng Pilipinas. Kaugnay nito, sinabi ng DND Chief na kung ang isang opisyal ay hindi sumasang-ayon sa opisyal na nihihindigan ng Pilipinas, mayroon silang dalawang legal na opsyon. Maaari na nakyat sa korte ang usapin upang ipadeklara na labag sa konstitusyon ang naturang batas o polisiya. Subalit hanggang walaan ang desisyon ng korte, obligado silang sumunod sa batas. Kung hindi umano ito kaya ng kanilang konsensya, ang tanging opsyon ay ang mag-resign. Mahalagaan niya itong ngayong naghain na ang Pilipinas sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs or DFA tugnay na makasaysayang extended continental shelf para maisama ang mga katubigan sa paligid ng Baudi Masanlok o Panatag Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng Administrative Order 29. Binatikos ni Teodoro ang mga maling ulat o headlines na nagmamanipula at nagbibigay ng maling kahulugan sa kanyang mga naunang payag. Kaya tinimok niya ang publiko na basahin ang kanyang buong payag upang huwag maging biktima ng maling impormasyon.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Sa huling detalye ng balitang pambansa, ex-COA State Auditor Juan Mila sumalang bilang ikatlong testigo sa misuse of confidential funds charges versus Sara Duterte.
0: OK Info Center. National News.
1: Sumalang na sa witness stand si Attorney Roderick Juan Mila ang dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office ngayong araw. Siyang ikatlong testigo ng House Prosecution Team para sa Article 1 ng Articles of Impeachment na nakatutok sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education or DepEd. Nasa ang ipapaliwanag niya kung paano sinusuri at ino-audit ng COA ang mga confidential fund at kung paano nire-review ang mga liquidation report at kaukulang dokumento. Ang kanyang direct examination ay pangungunahan ng prosecution counsel na si Atty. Lorna Kapunan. Si Rem. Atty. Kapunan na tutukuyin ng testigo ang nasa 50 exhibit acknowledgement receipts noong 4th quarter ng Office of the Vice President. Bago ang pagtistigo ni Wamil, nauna nang sumalang ang mga dating opisyal ng Land Bank upang patunayan ang paglabas ng encashment or encashment ng malaking halaga ng pera. Sunod namang nakatakdang tumistigo bukas, Agosto 4 ang kasalukuyang Supervising Auditor ng COA, ICFAO, na si Celine May Del Campo. At yan ating balitang national at lokal ngayong araw ng Lunes. Samantala mga kuki, abangan ang balitang international sports at ang lagay ng ating panahon. Sa atin po yung pagbabalik. Kaya huwag po kayong alas mga kuki dahil tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang commercial break.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.

0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Diet's Best Music
4: 98.5 OKFM.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
8: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM.
9: A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: OKFM!
11: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
12: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daet, Camarines Norte.
16: Number one hit music station.
17: Okay, FM.
18: Okay ka? The best ka.
19: Okay nga ni.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Tuhod. Siko. Baywa.
21: Aray!
20: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Everybody's feeling okay!

magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

pa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Na papanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali, kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo. Dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille.

0: FM Info Center.
1: At kayo po ay nagbabalik sa Kuya FM Info Center.
0: Kuya FM Info Center. Kuya FM Info Center.
1: Samantala, dumako na tayo sa retali ng ating balita sa labas ng bansa. Pagbabantay sa Ebola outbreak sa Congo, pinaiting matapos itong lumalak. Lumala ang pagkalat ng Bundibugyo Virus Disease or BVD, isang uri ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Mula sa 8 health zone sa Ituri province, kumalat na ito sa 5 probinsya at ngayon ay nakakapekto na sa 49 na health zone. Umabot na sa 3,605 ang kumpirmadong kaso at nasa 1,587 naman na pagkamatay hanggang katapusan nitong Hulyo na may case fatality ratio na 44%. Sa pinakahuling linggo ng ulat, naitala ang pinakamataas na linggo ang bilang ng kaso na nasa 567 at ang pagkamatay na nasa 296 na nagpapakita ng mabilis na pagkalat ng sakit. Pinapaalala ng kaguluhan, paglikas ng mga ito at paggalaw sa hangganan ng sitwasyon na pagpapahirap sa pagtugon at pagpapataas ng panganib ng mas malawak na pagkalat. Patuloy na nagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Congo kasama ang WHO at mga katuwang, ngunit kinakailangan pa ng mas masinsinang pagtugon upang maagapan ang crisis. Samantala, idiniklara ng Health or Ministry of Health ng Uganda ang pagtatapos ng BVD outbreak sa kanilang bansa noong Hulyo 28 matapos ang 42 araw na walang bagong kumpirmado ng lokal na kaso. Gayunpaman, nananatiling nga sa panganib ng Uganda sa muling pagpasok ng sakit dahil sa patuloy na transmission sa kalapit na Congo. Muling binigyan din ng WHO ang kahalagahan ng masusing pagbabantay, paghahanda at pagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol, lalo na sa harap ng patuloy na paggalaw ng populasyon at panganib ng cross-border transmission. Samantala, balita pa rin sa labas ng bansa. Trump, ipinagpaliban ang planong panibagong pag-atake sa Iran. Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang planong panibagong pag-atake laban sa Iran habang may sinasagwang negosasyon upang matigil ang nuclear program ng Tehran at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na pumayag siya munang o na huwag munang itulungoy ang panibagong pag-atake matapos umanong humiling ang Iran at ilang bansa sa gitnang silangan ng karagdagang panahon para makumpleto ang isang kasunduan. Layunin ng nasabing negosasyon na tuluyang maibalik ang operasyon sa Strait of Hormuz na isang malagang ruta na dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo at matigil ang banta sa nuclear program ng Iran. Ayon pa kay Trump, suportado rin ng Israel ang pansamantalang hakbang, ngunit nilinaw niyang maaari pa rin ituloy ang pag-atake kung mabibigong usapang pangkapayapaan niya. Samantala, iginip ng Israel na patuloy itong kumikilos laban sa Iran kung muling isusulong ng Tehran ang kanilang nuclear program o papapalakas ng ballistic missile capabilities nito. Sa panigdaman ng Iran, sinabi ni Acting Defense Minister na itinuturing nilang bahagi lamang ng psychological warfare ang mga banta ng Estados Unidos, ngunit tiniyak na mananatiling handa ang kanilang militar anumang posibleng pag-atake. Nananawagan din ng Saudi Arabia na pagpapatuloy ng diplomasya at dialogo upang mapababa ang tensyon sa nasabing region.

0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala ka, okay? Bago na tayo sa mga balitaan sa pagpalakasan. Balitang sports natin, laban nila Alex Yal at Jessica Pigula na antala dahil sa malakas na ulan. Naantala ang inaabangang finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC, bunsod ng wasamang panahon. Original kasing nakatakdang magsimula ang laban ni Pilipina tennis star Alex Yal at world number 3 Jessica Pigula alas 12 ng hating gabi oras sa Pilipinas. Ngunit dahil sa malakas na ulan at pagkidlat, halos 3 oras itong naantala. Nang maipatuloy ang laban, nakuha ni Pigula ang unang set sa score na 6-4 at nanguna pa sa ikalabang set na 2-1. Ngayon pa may muling tinigil ang laro bandang alas 4 ng umaga dahil sa patuloy na pag-ulan at lightning delay. Ayon sa tournament organizers, sinasahang magpapatuloy ang laban mamaya ang 5:30 ng umaga orasan sa Pilipinas kung mabuti ang lagay ng panahon. Si Yala ay naghahangad na masungkit ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title matapos ang sunod-sunod na panalo laban sa mga world-class na kalaban kabilang ang dating world number 1 na si Naomi Osaka.
0: Info Center, makita sa mahal. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: At mga ka-okay, mga naman, ano kayo ating weather update ngayong araw ng Monday?
0: OK Info Center, weather update.
1: Ayan ang ating punlagay ng panahon. Bagyong Luis, posibleng mag-landfall sa Northern Luzon. Mamayang gabi po yan, madaling araw, bukas, araw ng Martes.
0: Info Center, makita sa OK Info Center, weather update.
1: Posibleng mag-landfall o dadaan malapit sa Northern Luzon ang Tropical Depression Luis ngayong araw ng Lunes. Mamayang gabi po yan, o bukas ng madaling araw, Agosto 4, matapos kumilos sa 135 kilometers silangan ng kasiguran aurora base sa forecast ng State Weather Bureau. Matapos ang posibleng landfall, bigla itong biliko pabalik sa dagat or east-northeastward palayo sa bansa. Posible namang manatili itong tropical depression na tumina sa araw ng Miyerkules, Agosto 5, bago po ito tuluyang malisaw. Kasalukuyang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Single Number 1 ng Isabela, Quirino, kasama ilang parte ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ibugao at ang Aurora. Nitong umaga ng Lunes, napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin na nasa 55 km per hour. Malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang sa 70 km per hour. Mabagal itong kumikilos sa ilagang direksyon na may lakas na hangin na umaabot hanggang sa 190 km mula sa sentro. Pinag-iingat naman ang publiko sa dalang mabibigat na pag-ulam at malakas na hangin sa posibleng landfall point ng...
0: Info Center, Balita sa Tanghali.
1: At yan mga kogi ating balitang International Sports at Weather Update. Ngayong araw po yan ng Lunes, Agosto 4. At yan ang mga balitang ating inihanda ngayong tanghali. Sa ngalan po ng aking makasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang yung naging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OK Camille Echo. At nakasama natin sa technical side, Sir Don Pata. Ito po ang OKFM Info Center. Nagating sa inyo ng tamang informasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat kamorte.
0: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: At namin ang mga Ka-OK, baka na balitang sino nga ni... At syempre, mga pa-shoutout natin, ha? Ayan, uunahin ko ng shoutout ko, ha? Bago ating balitang sino ba siya? Ayan, si Mama Mafel Valencia. Ayan, ang mabuti, ay buting asawa po ng ating Mayor Rosano Ronnie Valencia. Ayan, si Mama Mafel na laging nakikinig, ha? Syempre pa sa 98.5, OKFM. Maria Felicidad Bichero Valencia. Ayan, madam, full name. At syempre, mga kanyang mga kasamahan, dyan po sa kanilang tahanan. Ayan, maraming salamat po. At mamaya ulit yung mga shoutout naman natin, ha, makalipas lamang ang ilang commercial break.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
0: Mga ka-okay, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami ulit tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-okay at pinaka-the best. OKFM Diet 98.5. Kapag okay ka, the best ka.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay ka, the best ka.
5: Okay, FN 985.
6: Okay nga ni.
7: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
8: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
7: Ha? Ano yun?
8: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
7: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
8: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
7: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
9: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
10: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. OKFM 98.5.
12: OKFM!
10: Diet's best music.
12: OKFM!
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
15: GMMC
10: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
12: GMMC. Okay.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
16: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Okay!
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: The radio station that plays you nothing but the best music. Music.
24: So it's best music.
23: Music.
12: Okay, FM!
6: Mapapasa inyo na ang programang The OKFM Info Center.
12: OKFM Info Center.
6: Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center.
12: OKFM Info Center.
6: Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center.
12: OKFM Info Center.
6: Monday to Friday, alas 12 ng tanghali, kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center.
12: OKFM Info Center.
6: On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille.

0: pang mali. Mano ka, okay. Hey! Kamusta, kamusta, kamusta ang Lunes? Sabay madilim na naman po sa labas. Abi, magkalimutan magdala ng payong yung sombrero, ha? Yung mga pananggalan sa ulan. Mag-jacket mga kaugay. At syempre, panakalimutan ko na naman mag-intro. Tayo po ay nagbabalik sa OKFM Info Center!
1: OKFM Info Center.
0: Kasi naman, sa doon ako agad nakatingin sa labas. Kasi nga sabi ko, wala palang dalang payong. Alam mo yung nagpaalala talaga ako lagi na magdalang payong. Kaya mapapaulan, mahirap magkasakit. Pero ako talaging walang dalang payong. Ano? Bakit kaya ganon? Ayan, oy! Ayan, happy month of August. Sabay buwan na Augusto na, mga ka-okay. Amay, napakabilis ng panahon. Ano? August na agad. At syempre pa, ayan, next month is Burr Month. Oh, September, October, November, December. Matapos na naman 2026. Ayan, ano kailangan nating pagkaguluhan pag ganyan mga Burr Month. Oh, ayan. Uy, patihin ko yung mga nakikinig sa kanilang mga radio kasi sa kanilang mga nasa tahanan. Mga nasa tahanan, kumakain pa lang. O, tapos na kumain ng kapanghimagas sa nakikinig sa OKF. And thank you so, so much! At syempre pa mga cookie, ha? Patiin ko po yung mga nasa paaralan na ngayon, eh. Mga, ayan, mga sa teachers natin. Ayan, mga, ano pa nga ba yan? Yung mga nagtatrabaho sa schools. Ano ba yan? At syempre pa yung ating po mga estudyante, yung kanila mga nasa opisina sa government and private offices. Yung mga nasa kantin, mga nasa kainan ngayon kumakain. Magandang tanghali. At batiin ko rin nanonood pala sa akin sa Facebook Live. Ay, Kuya Michael Lizar, ang rescue to Kuya Nenong. Ay, RID Waste Management. At si Tito Danny Echo, ang aking mga, ayan, Tito yan. Mga pinsan ko na rin mga kamag-anak ko. Yan, mga Echo Dinarama, Pahariyo, ano pa ba? Sina Rosa Kami. Magandang tanghali po sa lahat. Uy, batihin ko rin, ha? Batihin ko ulit si Ma'am Mapel. Ayan, si Ma'am Mapel na nanonood at nakikinig din sa kanilang bahay. Diyan po sa barangay Burabud. Siyempre pa ang buting asawa po ni Mayor Sano Valencia. Hello po kay Madam! Hanapin ko ulit yung kanyang buong pangalan. Maria Felicidad Bichero Valencia. And hello po, at syempre ba kay Mayor Ronnie Rosano Valencia. Baka nasa opisina na si Mayor. Pero yung nakikinig sa kanilang tahanan, yung mga kasamahan dyan ni Mama Mapel. Good afternoon! Thank you po sa palaging pakikinig sa 9.5 o kaya kaya okay ka, the best ka! Uy, araw ng Monday! Nakoy! Excited na naman ako sa balitang sino ba siya natin ngayong araw. Ako! Uy, ngayong month of August, ka-okay, National Peace Consortium, or con, ano ba yan? Nalilito na lang, bubulo talaga ako sa consciousness. National Peace Consciousness Month. Para walang bululan, ba yan? Didandahanin ka. Lege! O, oh, eto na nga, ka-okay, nakong sino siya natin ngayong tanghali. Abay, ang isang kapitan daw na tagapagdala ng kapayapaan. Pero kailangan din ng kapayapaan sa kanyang sarili. Bakit kaya? Oo nga, no, syempre dapat yung mga head ng mga barangay, di ba, yung mga kapitan po natin, sila dapat talaga yung nanguna sa kapayapaan sa kanila pong barangay na sasakupan. Pero paparo nila kung ang kapitan nyo ang nangunguna. Lako, walang kapayapaan sa sarili. Paktay tayo dyan. Yeah, mga ka-okay, mga kabarangay at mga taga-putinig natin na kahit tahimik lang, aba, alam ko namang updated kayo lagi, kayo pa ba? Well, oras na naman para sa segment na hindi tayo manghusga! Nagbibigay lang naman tayo ng konting ngiti, kulit at paalala sa buhay. Diba? Eto ang balita, sino ka siya? Sino nga? Ayan na nga, mga ka-okay! Ito na ang ating segment na yung araw, ha? Oh, eto pa, ha? Oh, wag na magturo-turo dyan. Baka may mga nagtuturo-turo dyan. Ay, si ano pala ito, di ba? Oh, bawal magturo! Bawal manghulap! Di ba? Ang mahalaga, abay, ngayong araw, may araw tayong makukuha habang tayo ay tumat. Di ba? Dahil at magdariwang nga ngayon ng National Peace Corps.

0: Consciousness Month, ang tanong natin, by, si ano ba yun? Parang si ano yan, di ba? Era nga ang kapitan na gusto ng kapayapaan, pero mabilis nga raw uminit ang kanyang ulo. Nako! Nako, nako, nako, nako! Ito ang isang kapitan na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kakaibang katangian. Ano kaya no? Mahal na mahal niya nga daw ang katahimikan. Abay, ayaw na ng gulo. Ayaw niya ng away. Gusto niya lahat daw ay nagkakaisa. Ay! Pero may isang maliit nga lang na problema. Maliit ba talaga yan? Kapag may nagkakagulo, siya rin minsan ang una daw kumukulo. Kapag may nagtapon nga daw ng basura sa kanilang barangay, sabay sigaw, ha? Sino kumukulo? Kapag may hindi sumunod sa ordinansa, ano ba naman kayo? Ano ba naman? Sabay pokpok na ng kanak. Talaga, kapag may nag-aaway sa kanto, diba? Dahil pa si Bonifacio may dala-dala nga daw na sundanya. At sabay-sabing, tumigil kayo! At ang mga residente naman, sabay tahimik nga lang sila na nakikinig, tahimik lang. Na nagmamasid, hindi dahil sa takot mga ka-okay, kundi iniisip kung paano rin siya mapapakalmi. Abay! May isang kapitbahay pa nga daw na nagtanong, bakit kaya mabilis uminit ang ulo ni Kapitan? Sagot naman ng isang kapitbahay na chismosa, o baka kasi gusto yun mauna ang kapayapaan bago ang pasensya. Diba? May isa pa nagsabi, pero alam mo, mabuti naman yan si Kapitan. Talagang gusto niya lang maging maayos ang barangay. At syempre, doon makikita minsan na mga leader natin ay tao rin naman. Diba? Syempre, minsan napapagod, may pressure, may responsibilidad. At minsan, nauna talaga yung emotion bago yung paliwan. Diba? Ganun? Ano ba kayo? Kayo talaga. Diba? Kaya mga ka-okay, alam niyo ba ang kapayapaan hindi lamang yung tungkol sa pagtigil po yan ng away. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula yan syempre sa sarili natin. Diba? O, bago natin kalamahin ang iba, kailangan matutunan din natin kalamahin muna yung sarili. Ganun! Dahil ang isang leader na may mahinang puso at malinaw na isip, abay, mas madaling makakuantiwal respect sa kanya nasasakupan. Ayan, Mama Pel! Ayan, ako yung nagpaprograma ka. Ikaw talaga, Mama Pel. Ayan, nagtatawag si Madam ko. Ayan, ha? Ayan, mas madaling makuantiwal at respeto ng kanyang nasasakupan. Hindi masama po ang maging matapang mga kaupin. Hindi masama ang pagsita kapag may mali. Pero mas nagiging epektibo ang mensahe kapag ito ay ipinapayag ng may respeto, pasensya at pangunawa. Diba? Dahil ang layunin ng paumuna, hindi lamang po magpatupad ng kayusan, kundi syempre magpo ng pagkakain. Ayun yun eh. Kaya mga kaayos ako, hindi lang mga kapitan niya. Mga kagawag din ang barangay. Diba? So, kahit sino naman sa tao, kahit sino naman nasan ka man sa gobyerno o nasa pribado ka, abay dapat naman po hindi agad yung emosyon po ang iyong, hindi emosyon dapat yung umahulo. Diba? Dapat ay, oh, relax lang. Pwede ka ba kapag-usap ng maayos? Hindi tumataas ang boses. Diba? Okay, mga gano'n naman yan ang eksena. Kayo talaga. Kaya relax, relax, relax lang ka, okay? At syempre pa, mga kukuy, kung may kilala kayong leader na parang ating karakter ngayong araw, abay, yung gusto matapos ang guro pero minsan siya rin ang unang napapasigaw. Batiin natin siya ng kapitan! Sabog naman kami sa malasakit, mga. Pero dagdag lang naman, kunting hinga muna bago po ang sermon. Ayun! Dahil ang tunay na kapag daw, tagapagdala po ng kapayapaan, ay hindi lang marunong magpatahimik po yan ang iba. Marunong din siyang patahimikin ang sarili ang emosyon. Ganon dapat. Diba? Okay. Tayo na. Tatapos na yung segment natin. And then, 12:59 na agad. Isang minuto na lang. Una na ng hapon. Maraming salamat sa latang nakasama natin. Ay, yung mga nagda-drive po pala din ang kanilang mga sasakyan. Habang nga sila yung nagmamanoy, nakikinig talaga ng OKFM 98.5. Maraming salamat. Ayan, napagalpak na naman po ba kayo? Kilala nyo ba yung kapitan na yan na talaga na mga nakoy tao na pa talaga yung emosyon? Nao na pa talaga yung pagsigaw? Nao na pa yung galit? Ano? Pero gusto yung kapayapaan sa lugar niya. Pero siya, hindi mahinang magsalita. Ay! Bahala na kayo dyan. Kaya natin balitang sino nga ni? Kung saan may konting tawa, may konting chika. Ito yung malaking aral para sa ating lahat. Kaya mga ka-okay, happy! Happy National Peace Consciousness Month! Oy! Ito pang yung DJ sa radio na lagi umi-echo, echo, echo! ko si Camille Echo. At siyempre pakasama sa technical side, Kuya Dong Pata. Ayan, maraming maraming salamat mula sa pagsawa sa akin mula last 12 ng hatanghali hanggang alauna ng hapon yan ha. Uy, bukas muli ka, okay? Araw ng Martes naman tomorrow. Ayan, kaya magsawa-sama naman mula ulit sa last 12 ng tanghali hanggang alauna po yan ng hapon. And again, again, again, again, again, again, again, again. Huwag kailin mo tabadala ng payong dahil makulimlim na naman sa labas. Ayan, parang uulam na naman. Kaya ang iyong sombrero ha, huwag kalimutan ang inyong jacket para iwas sa sakit. And ugaling, uminom ng best cafe! Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Syempre pa para laging mala. Syempre pa, di ba? Laging healthy ang ating pangangatawa. Eh, okay! Ako'y magpapalam na bye-bye! It's already 1 o'clock in the afternoon! Salamat po! August 3, 2026. Araw ngayon ng Monday. Bye-bye! Mama, chup-chup, love you!
1: Programa, Okay Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.

0: Salinas Norte. Number one hit
1: music station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: OKFM 98.5.
4: OKFM,
3: Daet's best music.
4: OKFM,
3: isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: Daet's best music,
4: 98.5
2: OKFM. Okay ka, the best ka.
1: Okay nga ni.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tama ang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo
0: ng 500,000 pesos. At hindi lang yan,
1: may
0: isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 98.5
5: OKFM. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Sa OKFM dahil okay ka, the best ka.
9: The new OKFM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
7: Q-Sai Massage Oil.
4: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
7: Q-Sai Massage Oil.
4: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
7: Q-Sai Massage Oil.
4: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
7: Q-Sai Massage Oil.
4: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
7: Q-Sai Massage Oil.
4: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
7: Q-Sai, napakahusay.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Pes, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
16: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
15: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
16: Talaga? Kailan pa? Saan?
15: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
16: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
15: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
16: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
3: 98.5 OKFM.
5: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. OK FM.
2: It's best music.
0: OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
6: Gusto ko, OK ka.
7: OK nga ni.
1: OK FM.
2: OK FM.
0: 98.5.
1: OK FM.
0: The best music authority.
8: Member KBP.
0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
9: Bella Mango.
0: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
7: Okay, FM. Okay, FM, daet. 98.5. Basta okay ka, the best ka. Napakainit ang hapon, mga ka-okay. Araw ng Monday. Ika-3 sa buwan ng Agosto 2026. Nako, Agosto na agad. Oo, at nagsalita naman tayo kahapon noon. Nag-program naman tayo kahapon. Mga ka-okay, kung napapansin ho ninyo, medyo humina ho yung ating sakop o signal ngayon. Kasi tayo ay nagkakaroon ng technical adjustment. At inaayos ang ating signal, ka-okay. Kaya today medyo yung malapit lang yung nakakarinig sa atin. Magandang hapon sa lahat. Hello sa mga nakatutok sa 98.5. Ako po si Bella Mango. Kasama ho natin sa technical control si Kuya Dong Patap. And of course, mga ka-okay, welcome na sa Tunog Hapon. Jajaming ka na, dadrama pa ako. Siyempre, ako po si Bella. And at dahil araw ng Monday, talagang busy-busy na sa mga busy person for today. Hindi lang busy, busy din pagkain ng merienda. Busy din pagkape. Ako, kakape ko lang. At syempre, masarap pag meron kang kasamang magkape, diba? Yung kaharap mo habang nagkakape, yung mahal mo, o mga ganun ka, okay? Lalo na kapag ang iniinom mong kape, ang the best na kape syempre, ang ating best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Caramel flavor. And hindi lang yan, hindi lang masarap, mura na. hindi lang mura eh. Nakakapagpa-sexy pa, nakakapagpa-macho pa. Kaya sabayan ang inyong mga diet ha, ng ating masarap na Best Kapi Green. Hello sa mga nakatutok sa atin dito sa kasentrohan ng Bayan ng Daet. Magandang hapon sa mga nakatutok ha, gamit ang kanilang mga sasakyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Abangan nyo mamaya ang ating drama for today, Istorya. Sa mga gustong magpag-greet, ayan, pwede kayong mag-PM sa aking Facebook, Marvie Lopez Facebook page, DJ Balamang, or OKFM Diet 98.5 ka. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa mga tugtugan. And here's a song from Taylor Swift, the song, Opalite.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo.
1: Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi.
0: It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Sa tunog hapon. Okay na, may drama pa. Sa tunog hapon.
2: Okay, FM!

0: Okay, FM.985, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:35 na ng hapon. Ako po si Bella Mango, at ito ang kwento natin ngayong araw ng Monday. Magandang hapon, DJ Bella. Isa ho akong guro sa isang pampublikong paaralan ng high school. At bilang isang single na babae, napagod na sa mga lalaking good morning lang ang ambag sa buhay, aminado ho akong minsan napapatingin din ako kapag may poging dumaraan. Hindi naman masamang humanga, diba? Libre lang naman ang tumingin. At doon nagsimula ang kahihiyan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Lunes ng umaga, late ako dahil sa kakapindot ko ng snooze sa alarm ng 5 beses para akong contestant sa Amazing Race habang tumatakbo papunta sa terminal. Pagdating ko sa bus, hingal na hingal si ma'am. Sabi ko sa sarili ko, basta makasakay lang ako, okay na. Pag-akyat ko ng bus, doon ko na siya nakita. Ang konduktor. Matangkad, maputi, maayos ang gupit, malinis tingnan, at may ngiti na parang isang lalaking bida sa teleserye. Napahawak ako sa handrail, hindi dahil madudulas ako, kundi dahil parang nanghihina ang tuhod ko. Ate, bayad ho. Diyos ko, DJ Bella. O, yung bayad niyo ho. Yung boses niya. Parang pang radio announcer. Bigla akong nahiya. Hindi ko alam kung bakit eh. Nagbabayad lang naman ako. Pero, bigla akong naging aware sa sarili ko. Sa iBags kong may sariling postal code, sa polo kong kukulubot dahil minadali kong isuot, iniabot ko ang bayad. Pero dahil kinikilig nga ang kaluluwa ni ma'am, maling pera ang naibigay ko. Imbis na 100, 500. Tiningnan niya ako, ngumiti. Ate, sobra po ito. Parang gusto kong sabihin na, okay lang kuya, yun na lahat. Pero syempre, hindi. Guru ako eh. May dignidad pa ako kahit kaunti. Mula noon, araw-araw ko nang inaabangan ang bus na yon. Kunyari, nagkataon lang pero sa totoo lang, sinasadya ko talaga. May mga ibang bus na mas mabilis, may aircon, mas komportable. Pero hindi. Doon ako sa bus na may poging konduktor na nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Minsan pa nga nag-effort ako, DJ Bella. Naglagay ako ng kaunting lipstick, nag-ayos ng buhok, nagpabango, at pag-akyat ko ng bus, siya agad ang hinanap ko at nang makita ko siya, ngumiti siya. Good morning, ma'am. Ma'am, alam niyang teacher ako, DJ Bella. Ewan ko kung bakit pero mas lalo akong kinilig. Sa isip ko, naku, napapansin niya na ata ako. Wow! Naku, nasa level na ako, advance mag-isip eh. Lumipas ang ilang linggo, hindi naman kami nag-uusap ng matagal. Wow. Pero dahil nga single ako, I'm ready to at malikhain ang aking imahinasyon. Nakabuo na ako ng 5 alternative future sa utak ko. Sa isa, kasal na kami. Sa isa, may 2 anak na kami. Sa isa naman, may beach house na kami. Oh my God! Wow. Hindi ko pa nga alam ang pangalan niya, apelyido niya, pero nakapili na ako ng kulay na kurtina. Oh my God! Sa imaginary naming bahay. At dumating na nga ang araw ng pinakamalaking kahihiyan ng buhay ko, DJ Bella. Home room period noon. Isa-isa kong binanggit ang pangalan ng mga estudyante hanggang sa makarating ako kay Jason. Tahimik na bata, mabait, masipag. Biglang nagtaas ng kamay. Ma'am, yes? Ma'am, pwede ho bang pirmahan niya yung parent consent? Oo naman. Lumapit siya at binigay ang papel. Tiningnan ko tapos nanigas ako. Literal, J. Bella, parang na-freeze yung buong katawan ko. Dahil sa picture ID, attachment ng magulang, nakita ko siya. Yung konduktor. Na, yung crush ko. Yung dahilan kung bakit araw-araw akong maaga nang sumasakay sa parehong bus. Ang lalaking nagpapabago ng commute schedule ko araw-araraw. 3 beses kong tinitigan. Baka mali lang ako. Pero hindi. Siya talaga. Napatingin ako kay Jason. Napatingin ako sa picture. Napatingin ulit ako kay Jason. At doon ko lang napansin, pareho sila ng mata. Pareho sila ng ngiti. Pareho ng ilong. Hi! Hindi ko alam kung gusto kong maglaho o mag-resign. Jason! Mahina kong sabi. Po, ma'am. Sabi niya. Siya ba yung tatay mo? Opo, ma'am. At boom! Tapos na yung fantasy ng buhay ko, DJ Bella. Wakasan na. And at the end, closing credit na, DJ Bella. Pero hindi pa doon natatapos. Dahil makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ng parent-teacher meeting. At alam nyo na kung sino ang dumating, DJ Bella. Siya! Siya! Nakasuot ng polo, malinis, maayos, at mas pogi pa sa malapitan, DJ Bella. Lord, bakit ganito yung pagsubok? Pagpasok niya sa classroom, ngumiti siya. Good afternoon, ma'am. Napangiti rin ako, pero yung ngiti ko parang may kasamang panic attack na. Habang nag-uusap kami tungkol kay Jason, sobrang conscious ako dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lahat ng katangahang ginagawa ko. Yung araw-araw na pagsakay ng bus, yung pag-aayos ko ng buhok, yung pagpapabango, imaginary naming mga anak, lahat, DJ Bella. At parang hindi sapat yung kahihiyan. Biglang nagsalita si Jason. Pa! Oh. Yan po yung teacher na palaging sumasakay sa bus mo? Tumigil ang mundo ko, DJ Bella. Tumigil yung hangin. Tumigil yata pati pag-ikot ng earth. Ngumiti yung tatay niya. Sabi-sabi, oo nga, napapansin ko rin. Gusto kong maging chok, alam mo ba? Pero parang mabura na lang ako sa pisara. Tapos mas lalo pang lumalak. Dahil si Jason, walang preno. O sabi mo, mabait yung teacher na palaging nakakasabay mo. Nabuka ko halos ng iniinom kong tubig. Habang ang tatay niya ay biglang nahiya at doon kami parehong namula. At siya! Habang si Jason ay walang ideya na winawasak na niya ang katahimikan ng 2 matandang gustong magtago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng meeting, Palabas na siya, huminto siya sa pinto at ngumiti at sinabi, "Ma'am, ingat po sa pag-uwi." Tumango ako, DJ Bella. Ikaw rin po? At pagkatapos ay umalis na siya at naiwan akong nakatulala. Kinabukasan sumakay ulit ako ng bus. Pag-akyat ko, nandoon siya. Nakangiti at bago pa ako makapag-abot ng bayad, sabi niya, "Teacher ni Jason, bayad po." Namula na naman ako. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung lahat, natatawa na lang ako dahil sa dami ng lalaki sa mundo na magugustuhan ko. Sa tatay pa talaga ng estudyante ko, ako nagka-crush. At sa dami ng sikreto na gusto kong itago sa isang teacher o ng isang teacher, wala nang mas nakakahiya kaysa malaman mong alam pala ng anak niya na palagi kang nasa parehong bus na kasakay. Ako po si Ma'am and this is my story.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa tunog hapon.
0: OKFM 98.5, basta toki ka, the best ka! Oras na natin, 3:46 na ng hapon mga kalagyan. Nakang cute naman ang story natin today. Welcome back ha sa ating programa, Tunog Hapon, Chumming Net, Drama Pal. Once again, ako si Bella. Oy mga kaugi, alam mo, hindi naman na nila alam na nahihiya ka. Siguro sa sarili mo kasi nga you have so many, many, many imaginary dreams. So, kaya ganun. Pero, sa'yo lang naman yun. Baka naman hindi naman talaga yun nakakaya. Okay lang naman magka-crush, diba? Kasi nga kahit sino naman, pag may nakikita tayong parang hinahangaan natin, o napawawaw tayo, wow! Ang galing naman ito, wow! So, parang, diba, nakakapag ano, oh, crush ko na to. So, hindi ibig sabihin na crush mo na, ay yung kasi sa'yo, parang meron ng ano, meron ng tinatawag na pangarap. At inspirasyon. Diba? Kasi inspirasyon eh. Ano talaga pag may inspirasyon mga ka-okay? Talaga yan. Totoo yan. Kung ikaw ay tamad na tamad bumangon pag nagkaroon ka ng inspirasyon. Naku. Araw-araw ko ang babangon ng maaga. Pero pag wala kang inspirasyon, wala. At talagang yung alarm mo yung susuko sa'yo ah. Ganun yan sa mga estudyante ha. Pag meron silang inspirasyon sa school, gusto nila makita ng maagang-maaga sa flag ceremony, ako diyan magpapalate sa flag ceremony. Pero kapag ano ha, kapag bad trip yan, wala man yan kahit isang inspirasyon. Yan yun, pahirapan yan, gisingin ng mama. O kaya si kuya dyan na naka-tricycle. Ano si kuya? Ano ang inspirasyon mo kuya para para ituloy ang buhay araw-araw, ang nakakapagod na buhay araw-araw. Manay, yung trabaho mo na yun na sobrang nakakapagod, ano ba yung inspirasyon mo? Ako DJ Bella. Igwa ako DJ Bella ang hulugan. Hulugan DJ Bella na si Risimana. Okay at kapag hindi ako nakahulog, talagang si Sir ay inaabangan ang ako sa bahay. O lalo na yung ano ha, o syempre yung mga magulang na mayroong mga anak na talagang tinataguyod nila, pinapag-aral nila. Kaya sige lang, may inspirasyon. Kahit sobrang init ho mga kaugi ng panahon, nariyan sila sa bukid, nagtatanim. Nariyan sila, nagtatrabaho bilang mga construction worker. Nariyan sila, talagang ginagawa nila ng maigi yung trabaho nila ha. Hindi nag-a-absent kasi may inspirasyon sa buhay. Kaya ganun, kung wala ka pang inspirasyon ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Kapag ikaw ay tinataman, alam mo na yung inspirasyon mo ha. Inspirasyon lang yan. Alright guys. Ay, hello sa mga naka-tune in pa rin sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo sa Tunog Hapon. Jamming na, tumag-drama pa. Ay, ako po si Bella Manga. Makakasama nyo until 6 o'clock sa mga tugtugan at kwentuhan ko dito. Dito naman po yun sa 98.5 kasi sabi ko nga, ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And this is song of from Gay Sundi with a song Bini Bini. Try natin to ha.

bye. Are you a song from a Lone Star, the song Amazed? Kahit anong kaliit yung gawin mo, na-appreciate yan ng isang tao. Basta yung isang tao na yun ay tunay kang minamahal. Oo naman, diba kuya? O kahit bigyan mo lang ng pagkain or bigyan ng kaunting regalo, ay na-appreciate yan kapag galing sa taong nagmamahal o minamahal. Pero kapag hindi mo mahal, nako. Shoot yan sa basurahan. Alright, okay. Oras na natin. We have 40 minutes after 4 o'clock ng hapon. And welcome back sa ating programa Tunog Hapon. Coming na, Drama Pa. Uy, ako pa rin si Bella Mango. Oh, shoutout sa mga pinagpapawisan dyan sa labas. Oh, napakainit pa rin ang panahon natin. So, okay. Kahit umuulan-ulan, umiinit-init pa rin. Oh, kaya't usong-uso ngayon yung ubusipon eh. Kasi pabago-bago ng panahon. Akala nung katawan mo, lalamigin ka na yung pala, ang init pala. Akala nung katawan mo, iinit, uulanin ka pala. Ayun. Ay, nagmerienda ka na ba? Ako, hindi pa ba? Siyempre, the best na ka-partner sa ating merienda, ang ating the best na kape. Ang ating Best Coffee Green, ka-okay. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. At available yan sa ating mga paboritong grocery store, mga butika, at marami pang iba. And also kanina, napakinggan natin yung story natin na pinamagatang poging konduktor. Ay, sabi ko na sa'yo eh. Minsan, yung true love mo, hindi mo lang sa Facebook makikita. Makikita mo din yan, dyan lang sa labas-labas. Hello, DJ Bella. Magandang hapon po. Ayan, shoutout ko daw lahat ng mga nagtitinda sa pamilihang bayan. Sige, shoutout sa inyo. DJ Bella, kapag, ano to, kapag umutang, bait-baitan. Kapag singilan, tapang-tapangan. Oo nga, merong ganun. Kapag utang, naku, balik ko niya sa agay. Madi! Naku, madi! Hindi pa naabot si padar ko, madi. Sabihan ko muna yung kurta mo, madi. Ay, maabot mo na raat yan, mapasi reference. Oh, para pagsisingilin mo na. Ako, kinabukasan, nag-isang araw pa na kasi madi. Dahil pa tinatao si sinubli niyang dali-dali. O, dinali-dali ka. Tapos, pag-abot ng oras na kaulangan mo na, o, kailangan mo pong mag-isip ng dahilan kung bakit mo sisingilin. Ako, madi. Tuition kaya ito ng aki ko. Ako, madi. Pambakal mo kaya itong bagay. Ako, madi. Di ka makapaghalat. Nabayaday. Ikaw pa ang naparaot. Ano? Pinalidali kang utangan. Tapos pag-abot ng oras, ikaw pa ang namroblema kung anong dahilan mo para singilin siya. O, dapat may dahilan ka para singilin. At kung hindi, wala. O, dapat hindi na kayo mag-aantay na sisingilin kayo. O, dapat, kaya kapag pinaringgan na kayo, magdali-dali na ka mong magbayad. Oh, ta kung dai, hirak man iniinutang. Hindi, baka mo makakaulit ka ini. Tinatandaan yan. Yung akala nyo, nakalimutan nyo na nagutang kayo ng 50 pesos sa 100. Bako hindi yan. Tinandaan yan mga ka-uki. Hindi lang yan nagsisingil sa inyo. Oo, pero tandaan yan. Hindi man ako binabayarin. Kanina nagbayad sa tricycle. Wala daw siyang bariya. Sabi, mamaya ibibigay sa akin. De 20 pesos na nga lang yung utang. Di pa maibalik. Tapos ikaw naman, nakita mong buo yung pera nung kasabay mo, yung kaibigan mo. Naku, isa ko po mo naman ako, nanta ka na lang araat. Pero wala ka namang balak bigyan. So okay, isang inayang ka sa 20. So ka-okay ha. O, kaya ito ha, naghihimutok itong ating texter ngayong hapon.

Okay, FM Live 98.5, basta't okay ka, the best ka. Oras na natin, 5 minutes after 5 o'clock, guys. Welcome back. Ay, maraming maraming salamat sa mga tumututok sa atin na mga ka-okay. Tayo po ay makakasama mo until 5:30 na ng hapon sa ating bagong oras. Nakakalimutan ni Bella, until 5:30. Alright, sa mga gustong bumili ng ating the best na kape, ang ating best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix, pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan or bumili sa mga tindahan, grocery store at mga butika. Available po dyan ang ating the best na kape, best kape green sa inyong mga bayan. Sa mga ka-okay natin, ano ha, gustong kumain ng masarap, lutong bahay. Alam mo ba yung tipi-tapi, nariyan na sa may San Lorenzo Ruiz Road, Magang, Daet, Camarines Norte. At syempre sa mga kumakain naman seafoods, fresh na seafoods, available po dyan sa may De Los Reyes Boulevard, Barangay Tres, Mercedes, Camarines Norte, ang Raboni Estiatorio. Raboni Estiatorio. And of course, ka-okay sa mga ka-okay din natin, ha, na nagpapagawa ng bahay. Gusto nyong bumili ng hardware materials na... Hardware materials na... free delivery na. Presyong abot kaya pa. Nariyan po ang Atasan Hardware. Owned and managed by Mr. Agner and Rowena Atasan. And of course, ka-okay... mayroon silang previous na binibigay kapag 10,000 ang inyong binili. Matatagpuan po yan sa may Dakulang Bulo sa Lorenzo Ruiz. Also sa mga furnishing supplies na naka-okay, available po dyan sa may GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Ay yung mga tiles, mga pang decoration sa bahay nyo at mga sa pagpapagawa ng bahay, mga ka-okay. May free consultant po sila. Located din ho yan sa may Dakulang Bulo sa Lorenzo Ruiz, ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Pa-search na lang po sa kanilang Facebook. Owned by Sir Marion Alta, si Kuya Chuck, ang ating governor sa Lupad Eagles, Oregon, mga ka-okay. And sa mga gustong mag-drive, gustong kumuha ng lisensya, mga ka-okay, ayan, pumunta ka na kaagad dyan sa may Meredith Driving School. Ang Meredith Driving School ay nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C and D for Truck and Buses. Yan po ay matatagpuan sa third floor ng Canboy Building, Central Plaza Complex, Lagon, Daet, Camarines Norte. Ang sa mga ka-okay nating nakagat ng makamandag, naku, nariyan din ang St. Hubert Animal Bites na doon sa may Bayan ng Baso. And sa mga naghahanap naman ng appliances, nariyan ang RYC. Okay, RYC Appliances Trading dito sa bayan din ng Daet, mga ka-okay. Alright, 5:08 na ng hapon, guys. Shoutout sa mga papauwi na ng kani-kanilang bahay galing sa school. Ingat-ingat po, eh. At may napanood ako kanina, meron daw na aksidente na isang estudyante ng Camarines Norte State College yun sa may highway o sa labas ng school. Kaya't ingat-ingat po sa mga estudyante natin. Sa mga drivers, ingat-ingat din ho sa ating mga manong drivers po na namamasada po dyan. Ayan, dahan-dahan lang po. At pag may problema, iwan sa bahay, huwag dalhin sa kalsada. Kasi nakakatulala ka, may problema kang nagdo-drive ka. Okay, at kailangan maging focus po tayo, ha. So, okay. Alright. We have 9 minutes after 5 o'clock. Ako pa rin sa bawan. 9:05 kasi iyo ko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

0: Happy Show with Kuya Billy.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Gusto ko, happy ka. Dito po sa ating programa, Healthy Happy Show with Kuya Billy. Kamusta? Kamusta po kayo? Sana po ay happy at healthy po kayo sa mga oras na ito. Ano? Kaya halina't samahan po ako dito sa ating programa. Ito ang bagong programa, ha guys. Ang Healthy Happy Show, mga kaibigan. Dahil po may kasabihan, sabi dito ay healthy life is a happy life. Kapag healthy ka, siguradong magiging happy ka. Kaya halina po dito sa ating programa. Sa loob po ng 30 minutong jamming sa inyong mga radyo, saan man kayo sa mga oras na ito. At siyempre, ang programang ito hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Gusto ko, happy ka at healthy ka.
2: You start to feel so happy. Makes me jump up and down.
1: Ay, magandang hapon po. Bicolandia, saan man kayo sa mga oras na ito? Mula po sa Camarines Norte, dumako tayo sa Camarines Sur, sa probinsya po ng Albay, sa dalawang isla probinsya ng Bicol. Alam ba ninyo kung ano yun? Baka hindi nyo alam, ha? Kapag hindi nyo alam, hindi kayo Bicolano. Ang dalawang isla probinsya ng Bicol, siyempre po ang Masbate at ang Catanduanes. Kasama po kayo sa ating programa, sa lahat-lahat pong nakatutok dito. Ito po ang Healthy Happy Show, kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Ito ang programang
3: Happy Show.
1: Okay, pag-uusapan natin guys. Ano, pag-uusapan po natin ang ating produktong ito, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Dahil marami na pong variant ang Best Cafe, at heto yung pinaka-latest guys. Ito yung pinaka-latest po natin. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Lalong pinasarap po ang ating Best Cafe Green dahil po sa caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. At heto pa, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at siyempre ang panpatamis natin ay stevia. Yeah. Napaka-safe po ng ating Best Cafe Green. Dahil po ang pampatamis nito ay stevia, di ba? Napakasarap at napaka-healthy ng stevia, guys. So, isa po yan sa mga ingredients. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa unang pagtatanghal ng programa, pagtatanghal. Ano nga ba ang red alingatong? Okay, ano nga ba ang red alingatong, mga kaibigan? Mamaya, alamin po natin ano nga ba talaga ang red alingatong na ito. Di ba? Ano ba ang red alingatong? So, what is red alingatong? Pag-uusapan po natin dito yan sa loob ng ating programa ngayong araw po ng, anong araw ngayon? Lunes! Ayan! Oh, live na live po tayo, ha? Live na live! Today is August 3, 2026. Ayan. Okay, alam nyo guys, ang kagandahan talaga, kapag tayo po iinom ng kape, siguro din po natin na safe at healthy ang ating kape. Sa dami po ng kape na mayroon tayo, ha, na pwedeng bilhin, Grabe po yung mga instant coffee dyan at iba't ibang kape. Heto po ah, tayo po ay masaya dahil meron tayong Best Cafe Green, mga kaibigan. Ayan. Eto, last year lang po natin ito ilinabas, pero marami na po ang tumatangkilik sa ating kape, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Sabi nga po ay parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, palakpakan! Okay, isa po sa mga ingredients nito ay ang red alingatong. Ayan. Siguro familiar tayo sa red alingatong, guys. Ano? What is red alingatong is all about? Okay. Red alingatong? Ayan. Dito po sa Pilipinas, alam na alam po natin 'yan dito sa ating bansa. Ang red alingatong, it is a local Philippine term for the roots and plant parts of a wild stinging nettle species. Ayan. Okay, widely sold as miracle roots or herbal tea. Okay, at yan po ang tanim na ito. Ang bisa po nito sa ating kalusugan ay napakalaki laban po sa mga sakit. Ayan, laban po sa mga sakit ang red alingatong. Ano ba ang mga benepisyo? Ano ba ang benepisyo ng red alingatong, guys? Ito po yung mga benepisyo ng red alingatong. Unang-una, nakakabawas or nakababawas ng joint pain at pamamaga. Wow, ang galing ah, ang galing po. Kilala po ito bilang isang anti-inflammatory properties. Ayan, ang red alingatong. Yung mga namamaga-maga po natin dyan sa ating katawan. So, yan po ang bisa ng red alingatong na isa po sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan po ha! At ano pa ba ang ibang benepisyo ng red alingatong? Ito po ay nakakatulong sa blood sugar control. Wow! Ang galing naman! Ang galing naman, ano? Maaring makatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Ang red alingatong. Ayan po ah, kung saan po meron ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan! Ang galing naman, ano? Isa po yan sa mga benepisyo ng alingatong, guys, ano? At eto pa, isa pang benepisyo ng red alingatong, guys. Natural na diuretic. Natural na diuretic. Tinutulungan ang paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Dahil po, ang ating katawan, almost 70% ng ating katawan ay tubig, di ba? Pero kailangan ilabas po natin ito. At syempre, isa na po dyan, ang pag-ehersisyo, ang pag-e-exercise para lumabas ang pawis sa ating katawan. Para mawala po yung mga toxic sa ating katawan. Ano? Yung maruming mga toxic na bagay sa ating katawan na kailangan ilabas po natin yan sa pamamagitan po ng pawis. Ayan. Kaya po, ang red alingatong ay tinutulungan ang paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Okay, sobrang tubig sa katawan. Kasi too much water naman po ay hindi na healthy, di ba? So, natural diuretic po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto na! Pang-apat pong benepisyo ng red alingatong. Pinapalakas ang immune system. Pinapalakas po ang immune system. Mayaman kasi po ito sa vitamins at antioxidants ang red alingatong. Kung saan meron po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Ayan ha? Mayaman sa vitamins at antioxidants. Imagine ha, umiinom po kayo ng Best Cafe Green at alam po ninyong napaka-healthy nito sa ating katawan, di ba? Pinapalakas ang immune system. Mga ka-Best Cafe. At eto pa ha. Mabuti sa kalusugan ng puso ang red alingatong mga ka-Best Cafe. Mabuti sa kalusugan ng puso. Nakakatulong sa blood circulation at cholesterol control ang red alingatong, kung saan isa sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Now you know. O, diba? For your information.
3: FYI.
1: Yes, FYI. Now we know, now we know. Maraming salamat ha. At sabay-sabay po nating alamin ang magandang epekto ng mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So actually po, ano, mga tugang, nais ko pong pasalamatan kayo yung mga tumatangkilik na po ng ating produkto ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Ano? Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik. Pagpatuloy lamang po ninyo ang pag-iinom ng Best Cafe Green. Araw-arawin po yan. Any time of the day, pwedeng-pwede. Okay? Safe na safe po. Actually, may kwento po ako sa inyo. Okay? Isa po sa mga anak ko, hindi po siya nagkakape. Totoo po ito, ha. Hindi po siya umiinom ng kape. Especially yung mga instant coffee na alam po natin yan. Okay? So, nung umiinom po ako ng Best Cafe Green, kasi tuwing umaga po talagang sinasabayan ko po ang aking almusal ng pag-inom ng kape, okay, ng Best Cafe Green. Naamoy niya po, ah, syempre nagtimpla ako, nagtimpla tayo ng Best Cafe Green, and naamoy niya po yung aroma, yung amoy ng Best Cafe Green. Napaka masarap ang amoy. Amoy pa lang, talagang patunay na masarap dahil caramel flavor. Doon po niya nagustuhan yung amoy at sabi ko sa kanya, ano, tikman mo. Tikman mo tong kape. Okay, so madaling sabi po, tinikman po ng ating ng anak ko at nagustuhan niya po ang lasa ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Dahil nga po doon sa caramel flavor. Kasi yung mga kabataan ngayon, mahilig na po uminom ng kape, di ba? Okay, yung caramel po, yung caramel flavored Best Cafe Green natin, yun yung nagustuhan niya. At sabi ko sa kanya, aside from that, na napakasarap ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, abay napaka-healthy pa ng mga ingredients. O, di ba? So, maganda po yung ano, ganitong sinasabi po natin, na i-share po natin sa mga kaibigan po natin, sa mga pamilya po natin, ang kaping ganito. Itong ganitong klaseng kape. Ayan. So, alam naman natin na tayo po ay mahilig talaga uminom ng kape. Sa mga kabataan po, pwedeng-pwede po ito. Sa mga nag-aaral, di ba? So, ito nga, marami nang nagpatunay po, ano, mga estudyante at mga kababayan po natin na tumatangkilik po ng Best Cafe Green. So magbabalik tayo ha. May mga ano, may konting paalala lang tayo at mga testimonya galing po sa ating
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Yes, galing po sa ating mga ano, sa mga tumatangkilik po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So magbabalik pa po ang programa, kaya itutok lang po yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para doon na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago.

0: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy!
1: Pampamacho!
0: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
0: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
0: Heto na, ang programa for everyone. 5:30 na, Healthy Happy Show na.
3: Healthy Happy Show.
0: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na tugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa! Healthy Happy Show with Kuya Billy.
4: Yehey, yehey. Oy, batiin ko lang po, may nakikinig po sa atin. Isa po sa mga suki ng programa at ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magandang hapon, Jenny Besmonte. Ayan. Good afternoon. Maraming salamat po sa pagtutok sa programa dito po sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Maraming salamat, Jenny. Okay, sige, ang numero po natin pala, as we go on with our Healthy Happy Show every day, maaari po kayong tumawag o mag-text. Mag-text na lang po muna, mag-text, okay? As 0970-775-7624. Ulitin ko lang po, ano? 0970-775-7624. Maaari po kayong tumawag sa numerong yan o mag-text po, ha? Most especially po yung mga umiinom na po ng Best Cafe Green dahil po may mga giveaways tayong para sa inyo, yung mga nakikinig po sa programa simula po ngayong araw hanggang Biyernes po ito. Hintayin po ninyo yung aking hudyat kung ano po yung gagawin nyo upang makakuha po kayo ng libreng kape, libreng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes, mamimigay po tayo niyan. Abang-abang po ninyo, abangan po ninyo ha. So everyday po mapapasa inyo ang Healthy Happy Show na ito. Healthy na happy pa, dapat ganun tayo. Dapat ganun lang tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. We have to prioritize our health para maging happy tayo, di ba? Okay, huwag niyo pong kalilimutan guys, sabayan po ng pag-ehersisyo. Kailangan po mag-exercise po tayo. Bukas, pag-uusapan natin sa programa, ano ba ang mga magagandang ehersisyo na pwede nating gawin? Yung simpleng ehersisyo lang, hindi naman tayo masyadong mahihirapan. Ano? So bukas, pag-uusapan natin, iba't ibang klaseng ng ehersisyo para po sa magandang kalusugan. Pitong ehersisyo. Actually, ito. Meron tayong 7 exercise para po sa isang healthy na pangangatawan. Okay? So bukas pag-uusapan po natin yan guys dito sa ating programa. Maraming salamat sa pagtutok po sa ating Healthy Happy Show sa loob po ng 30 minutos, 30 minutong programa na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ay, pasalamatan po natin yung mga bumibili po ng Best Cafe Green. According po sa mga pharmacy, yung mga outlets po natin kung saan mabibili po ang Best Cafe Green, abay parami na po ng parami ang bumibili po sa kanila ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. So kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil nasasarapan kayo at ramdam na ramdam po ninyo ang magandang epekto ng ating kape sa inyong kalusugan. Maraming salamat din po sa mga pharmacy or butika, no? Dahil available po sa

0: Nyo ang ating produkto, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay sa programa. Hanggang sa muli, bukas, alas 5:30, Healthy Happy Show na! Kasama walang iba ang inyong Kuya Billy sa radyo. Maraming maraming salamat po. Amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Huwag kalilimutan ha, huwag kalilimutan. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Stay healthy and be happy. Maraming maraming salamat.
1: Healthy Happy Show.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

to another. Kanina yung healthy happy show natin. Ngayon naman, welcome po sa ating programa. Ito po ang Okay Sound Trip sa gabi. Unang oras 6 PM, OPM, mapapasa inyo mga awiting sariling atin tangkilikin. Uy, Pilipin!

0: 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Kamusta po ang inyong araw? Lalong-lalo na ngayon ay ngayong araw ay Lunes. Simula po ng panibagong linggo. Kamusta naman po ang inyong naging araw sa trabaho, sa eskwela, saan man yan, di ba? Sana po ay naging okay naman. So, yung mga pauwi pa lang, ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang po sa pagmamaneho kung kayo po ay merong sasakyan. At kung kayo po ay nakasakay, dapat ingat pa rin, di ba? Or kahit naglalakad nga lang yan, dapat maging alerto tayo palagi sa ating kapaligiran, di ba? Safety first talaga. At if possible, ito advice ko lang, friendly advice lang. Huwag na kayo magsa-cellphone habang naglalakad kayo sa kalsada, delikado, di ba? Unang-una, baka ma-snatch, baka manakawan pa kayo ng cellphone, or may snatcher dyan, no? O baka naman, hindi mo alam, hindi mo na malaya, nasa gitna ka na pala ng kalsada. Naglalakad ka sa gitna ng kalsada. Oh, di ba? Alright! Okay, so dire-diretso po ang ating programa. Ito po ang Joyride. Hindi Joyride, ha? Okay sound trip. Pag umaga, Joyride. Pag gabi, okay sound trip. At madaling araw naman, okay sa morning. Diba? Yun yung bagong programa ko. Okay sa morning. Kasama si Kuya Billy. Dito lamang po yan sa OKFM 98.5. Daet's Best Music. Okay ka, the best ka.
1: Daet's Best Music. 98.5 OKFM. 6 p.m. OPM.

Lagi po kayong nakatutok sa UKFM 985. OK ka, the best ka. Kami po ay nagpapasalamat sa palagi niyong pagtutok at pakikinig po sa amin dito po sa UKFM Diet. Sa lahat po mga programa natin, mula po umaga hanggang gabi, tanghali man, umulan o umaraw, kayo po ay okay na okay dyan. Hindi lang yan yung mga naka-online po sa atin. Alam ko may nakikinig sa atin online. Maraming salamat for streaming. For streaming in to UKFM Diet. Maraming salamat po ha. Sige lang, patuloy po ang programang ito hanggang alas 9 ng gabi. OK Sound Trip sa gabi. Kasama po si Kuya Billy. At bukas ulit guys, ay bukas yung programang tawag nito Healthy Happy Show, alas 5:30 ng hapon po yan ha. Hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Seafood by Raboni Istiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it.
4: Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo.
3: That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at mas sarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi sa Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
11: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
12: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
13: Cool down.
14: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
15: Siram sana!
14: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Hoy mga ka-OK, mga ka-soundtrip, oras po natin, alas 6.33, magandang gabi, Kabikulan, itutok lang yan sa programang OK Soundtrip sa Gabi. Hatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Daet's Best Music, 98.5 OKFM.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: Daet's Best Music, OKFM.
5: OKFM.
1: OKFM.
6: Okay ka! The best ka!
7: Sa OKFM Daet, okay ka! The best ka!
8: Da-da-yoo-hoo! OKFM.

0: Honey, ano gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondri ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
2: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay mayroong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
11: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
12: Okay nga ni!
13: Daet's best music, Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay FM!
16: Okay ka! The best ka!
17: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
18: Da-da-new-new! Okay FM!

0: Everybody's feeling okay.
1: Okay, Ani.
0: Okay.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM dahil okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Pusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang program ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola? Sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan.

0: Exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni Gemmer Herbs ay numero uno po sa kaping may herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampani ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemmer Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan, eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin, sapagkat tinatawid ba po yan ang ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam po naman kayo isuki ng ating produktong Mark Cafe. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may Gemmer Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugin ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Pulillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, kaiiwan ng kasangga at kalusugan.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating kasangga at kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay wheat stevia mga kasangga, no? Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal, ano? At syempre makaiwas din tayo mga parents kong minamahal sa kaping mataas sa sugar mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang benepisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: And Jimar Camonias!
0: Jimar Camonias!
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga, at talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung misa't na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap, tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Marcafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Marcafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Marcafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagmi-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, hindi tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano. Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakape ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1+1 coffee.
4: Magandang balita mga kasangga, ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy!

0: manalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magparaffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan. Huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marcamonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay ka, the best ka.
6: Okay, FN 985.
5: Okay nga ni
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
11: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ladies and gentlemen,
4: gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni
13: 98.5 KOKFM.
14: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
15: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pagkakape ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape ha. Yung benepisyo maliban po sa masarap dapat ang lasa, relaxing ang aroma o yung amoy ha. At syempre higit po doon dapat po yung benepisyo mula sa mga sangkap ay talagang pakikinabangan ninyo. Syempre yan po talagang hinahanap nyo sa kape, lalo na kung herbal na kape ang inyong iniinom ha. At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang Best Cafe ay maraming beses na pong pinili o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Para, syempre, kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado. Doon po sa kinilala bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Ha? At ang isang magandang balita pa, mga ka-wellness, syempre, ang Best Cafe po na natiling presyong makatao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin. Ang totoo niyan, maraming herbal na kape ang tumaas na po ang presyo. Pero ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng SRP. Nananatili ko doon po sa dating presyong makatao ha. Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala pong increase sa presyo ang Best Cafe. Kaya sana ibenta po natin ang Best Cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas ng pasa po ng presyo sa mga tindahan na natiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng Best Cafe sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga, sulit ang pakinabang sa pagkakape, may enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa Best Cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP, ha? Yan ang Best Cafe, mga ka-wellness.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
16: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
17: Wow! Gustong gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
16: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
17: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
16: Healthy na?
17: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
16: Basta may black,
17: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
18: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
19: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
15: At syempre, bago ko talakayin yung magandang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha, muli pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating Best Cafe. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, dagdag stamina at dagdag gana. Lalo na po sa mga mag-asawa, ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang. Maarating mo po ang mas magandang kalusugan maliban pa ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
20: Pare, pare, may bago! May bago!
21: Bago?
20: Oo, may bago!
21: Anong bago?
20: Bagong Best Cafe!
22: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
23: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
22: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
24: 18 pesos lang per sachet.
25: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
26: Bilang isang

0: excuse ay masyad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas ng kaslanguya, sili.

0: inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago ko po tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi kayo ma-dehydrate. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi, napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sa mga mahirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness. Ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura, pambuong pamilya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapag ako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw na pampahaba ng buhay. Numang nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko, ha. Kumbaga, dudugtong ng maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness, ha. Kailangan kasi syempre sa kinakain natin balanse. At ang totoo niyan, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan ko na lang ang pagtalakay na tinatawag po na balanced diet. Yung balancing pagkain, mga ka-wellness. Ha? Imagine nyo yung inyong plato. Hatiin nyo po yan sa apat. Kumbaga, hatiin nyo sa gitna, then hatiin nyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time, hatiin nyo po sa apat. Merong tiga-apat na 1/4 na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung 1/4 doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Kung kayo ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tao, unti-unti na po yung binabawasan. Hanggat maari nga, as early as possible, ma-achieve natin na 1/4 ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh, Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi 1/4 pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong 1/4 pa. Doon sa isang 1/4, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano. So yung 1/4 ay kanin. Yung another 1/4, mga ka-wellness, pwede yung isda, o kaya karne na walang taba, manok na walang balat, o kaya itlog, mga ka-wellness. Doon sa kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, kanin lang ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta, yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na 1/4 pasta, 1/4 kanin pa. Kumbaga yung pasta at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pupwesto, doon nyo lang pagkakasyahin sa 1/4, mga ka-wellness. Yung another 1/4, doon na po yung isda, karne, o kaya manok, basta walang taba, o kaya itlog. Yung another 1/4, dapat po gulay po yon, mga ka-wellness. Okay? Rich in fiber, napaka-importante po nun sa kalusugan po natin. At yung huling 1/4, yun po doon ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas niyan. Saging lang, pwede na po mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another 1/4. So, puno na po yung ating pinggan. 1/4 na kanin, o kaya pasta, o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Makarbohydrates sa pagkain. Yung 1/4, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba, o kaya manok na walang balat. Yung another 1/4, gulay. And then yung another 1/4, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
0: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay ano, sa ating plato, ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna, ibig sabihin mga 20 minutes bago nyo po kainin yung natitirang tatlong 1/4 pa sa plato. Pwede na po yun na sabay-sabay yung gulay, yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. Pwede na po yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong 1/4 na natitira, mga ka-wellness. Okay po? Again, hindi kailangan maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiwas sa maraming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.

0: Ay, malahay na aga! Bicolandia! Good morning, Daet ka Marinas Norte. Ako na po ang inyong nakakasama sa mga oras na ito. Alright. Napakaaga. Nambubulabog. Actually, nanggigising po sa bawat tahanan. Walang iba ang inyong kuya sa radyo, Kuya Billy. Ako na po ang inyong mga kasama tuwing umaga para po sa programang Okay sa Morning na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sa na.
0: Talagang masiramon nga ni ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix at napaka-healthy pa. Dahil po sa mga ingredients mayroon, ang ating Best Cafe Green kagaya po ng extract ng red alingatong. Siyempre, ang palaya, may L-carnitine pa at ang pampatamis ay stevia. Yay! Kaya sulit na sulit at tayo pa po ang pinakabarato na herbal na kape sa merkado. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, barato na, healthy pa, masiramon pa nga ni.
1: Siram sana.
0: Okay, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga sa napakangandang Tuesday morning. Ngayon ay August 4, 2026. Halika na! Aarangkada na! Umaarangkada na!

pa lang na programa, ba't babay na? Welcome po sa lahat! Dito po sa ating programa, Okay sa Morning with Billy Banana. Tuesday edition tayo mga ka-okay. Maraming salamat sa pagtutok.

0: Gusto ko! Happy ka! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay sa morning with Kuya Billy!
2: Okay sa morning with Kuya Billy!
1: Let's go!

0: OKFM 985 OK ka na best ka Daed ka Marines Norte Marahay na aga po. Alright, just heard a song Buksan Mo. Ang awiting ito originally from Willie Revillame. Ayan. So originally po kay Willie Revillame itong awitin na to, ha. Okay. Isa po ito sa mga novelty songs ni Willie Revillame. Pero yung narinig po ninyo, yung po yung version ni ano ni Justin Kalukin. Ayan, Justin Kalukin. Ang kanyang cover song ng Buksan Mo. Ayan. At biglang sumikat ulit ang awitin yan, ha. Ito yung ano, ito yung kay Willie Revillame. Pakinggan nyo, ha. Pakinggan nyo.
1: Ayos lang basta kasama siya, kahit sabihin pa ng iba.
0: Yan ang tinatawag na funk version pala. Funk version.
1: Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha.
0: Willie Revillame, originally from Willie Revillame. But anyway, pampagpukaw ng mga tugtugan ngayong Tuesday morning. By the way, today is August 4, 2026. If you are celebrating your birthday today, aba, ang aming pagbati po sa inyong lahat. Mula po sa amin dito sa OKFM Diet, happy, happy birthday! God bless po, God bless you. Happy birthday to you. Ngayong araw po ng Martes, August 4, 2026. Ay, maraming salamat at ako po'y pinapasok nyo sa inyong mga tahanan. Nasa loob po ng inyong mga radyo. At binuksan nyo ang inyong mga radyo sa OKFM 98.5 dito po sa Daet Camarines Norte. OK ka, the best ka! Yeah. Ay, magbabalik pa po ang programa. Ito po ang OK sa Morning. Kasama ang inyong kuya sa radyo. Walang iba, Kuya Billy dito po sa OKFM Daet 98.5. OK ka, the best ka! Steady ka lang!

0: That 85, that's best music. Okay, ka, the best ka. Good morning. Magandang umaga, marhay na aga, Bicolandia. Alas 6:43 na po. Dali-dali na tabi ka mo. Yung may mga pasok pong alas 7 ng umaga. Yung may mga pasok na alas 7:30, alas 8, alas 9. Double time po kayo, double time. Don't be late. Alright. At kung may oras pa, kumain po kayo ng almusal. To keep you going the whole day, ngayong araw po ng Martes, August 4 na po ngayon. At tuloy-tuloy po ang ating programa hanggang alas 7 ng umaga. Ito po ang inyong pampapukaw or pumupukaw. Umakalampag ng inyong umaga sa inyong mga radyo. Ito po ang programang OK sa Morning with Billy, ang inyong kuya sa radyo, Kuya Billy. Ay, batiin ko lang po dyan sa Daet Public Market. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga stalls na nandyan. Iba't ibang tindahan, iba't ibang mga binibenta. Iba't ibang, ang tawag niyan? Yung mga mabibili po ninyo dyan sa palengke, depende po sa inyong pangangailangan, di ba? Siyempre, yung pinaka-importante yung pagkain natin. Yan. Available po yan sa lahat or available sa lahat dyan mismo sa Daet Public Market. Mga ka-okay, siyempre, kung bibili po kayo ng isda, mga sariwa, meron po dyan sa palengke. Bibili po kayo ng mga karne, mapababoy man o ano yun? Baka? Beef! Alright. Depende po sa gusto nyong kainin ngayong araw na ito. Depende sa inyong menu, di ba? Okay, at ano pa? Mga seafoods. At huwag pong kalilimutan, kumain po ng gulay araw-araw at mga prutas. Ayan. Para masustansya po ang inyong kinakain araw-araw. At syempre tayo po ay mahilig uminom ng kape. Sinasabayan po ang pagkain po natin ng almusal, ng halian man yan o ang inyong dinner or any time of the day tayo po ay umiinom ng kape. Pero siguraduhin po ninyo yung safe at healthy na kape ang inyong iniinom. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. You deserve a round of applause. Maraming salamat po ha. Sa mga tumatangkilik, parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hoy, available tayo sa mga pharmacy or butika ha. Dito po sa buong Camarines Norte, dito po sa bayan ng Daet. Kapag bibili po kayo ng kape, sabihin nyo, Best Cafe Green. Yes. Napakasarap po. Napakasarap. Masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, napaka-healthy dahil formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia ang pampatamis ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? Sulit na sulit, guys. At tayo po ang may pinakabaratong presyo na herbal na kape. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Yehey! Hoy, ingat po ha sa pagtawid po sa pedestrian lane yung mga estudyante natin most especially. Kasi meron pong naiulat na naaksidente po ata dito sa naaksidente dito po sa pedestrian lane sa University of Camarines Norte, UCN. Ayan. Yung mga estudyante po, ano, wala tayong kumpletong detalye pero may naiulat pong na-aksidente dyan habang tumatawid po sa pedestrian lane. Dapat tingin muna tayo kaliwat-kanan pero sana naman po yung mga mga kaibigan nating mga motorista, mag-slow down naman po kayo as much as possible. Full stop kayo kapag nasa pedestrian lane pag nakikita po nating maraming estudyanteng tumatawid po. Ano? Safety first lang tayo and be a responsible driver and be a friendly and considerate driver. Yan po ah. Ano lang po yan ah. Friendly reminder po mula po sa inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Dito lamang po

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Cool down.
4: Okay sa morning with Kuya Billy.
5: Okay sa morning with Kuya Billy.
7: Let's go!
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
11: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
10: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
11: Talaga? Kailan pa? Saan?
10: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
11: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
10: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsis
7: nagsimula pa lang tayo.
11: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi Tapi.
12: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng daet, ang Tipi Tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi Tapi. Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi Tapi. Tipi Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Cool down.
15: Okay, sa morning with Kuya Billy.
5: Okay, sa morning with Kuya Billy.
15: Let's go!
16: Okay, FM!
17: At ang oras natin mga ka-okay, isang minuto lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Oy, ba, good news ba ito? Dahil bagyong Luis, humina na bilang low pressure area.

Advised flooding sa mga mababang lugar at malapit sa mga ilog, habang posible rin ang landslide at pagguho ng lupa dahil po sa pag-uulan. Lala na rin po ng dating bagyo o dating tropical depression, ano? At ito na nga po, mga ka-okay. Mukhang aasahan din po na gaganda na rin ang panahon sa mga susunod na araw, and lalong-lalo na ngayong weekend, ano? At sumisilip na rin po ang haring araw sa mga oras na ito. Sana po ay tuloy-tuloy nang maging maganda ang ating panahon. Pero para sa akin, ano, maganda rin pong umulan nung mga nakalipas na araw para po naibsan yung init ng panahon, ano, at nadiligan po yung mga halaman at mga puno. Yun nga lang po, may mga ibang lugar dito sa ating bansa ang binaha, no? Dito po sa Bicol, dyan po sa bandang Rinconada area, sa may Iriga City po, binaha po dyan, ano? Nung nakalipas na mga araw or last week, talagang sa lakas po ng ulan, lakas ng buhos ng ulan, ay binaha po yung sentro ng Iriga, no? Tumaas po yung level ng tubig. At sa mga iba pang bahagi po ng ating Kabikolan, ng ating rehiyon dito sa Kabikolan. Ayan. Ay, dumako tayo sa tennis. Sa ating tennis superstar na si Alex Iyala. Balik laro po siya, di ba? Di ba? At naaalala po natin na umuwi po siya ng Pilipinas. Binigyang parangal. Mukhang nagpahinga muna for a while. At ngayon po ay balik laro po siya. At heto nga po, sumampa si Alex Iyala sa panibagong career high na number 24 sa WTA, sa World Tennis Association Live Rankings, matapos makapasok sa finals, ha? Makapasok sa finals sa Mudadala DC Open na ginanap sa Washington DC sa Amerika. At naitala nga po at nasuspindi po ito dahil sa lakas din po ng buhos ng ulan doon mismo sa Washington DC. Pero yun nga po, nang tumila ay ipinagpatuloy po ang laro. At umangat si Iyala ng 4 puntos mula sa kanyang dating pwesto na number 28 para makuha ang kanyang bagong career high position. Galing naman ni Alex Iyala. Number 24 na po siya sa buong mundo sa larangan po ng tennis, mga ka-okay. Abay, palakpakan po natin. Napakagaling po talaga ng ating tennis superstar na si Alex Iyala, mga kaibigan. Okay, at eto nga po, ano, nakalikom po ng 265 na puntos para madagdagan ang kanyang kabuang puntos na 1,931. Angat pa ito kung makukuha ni Iyala ang kampyonato sa Mudadala DC Open. Nagsimula na ang laban kung saan lamang si top seed Jessica Pegula ng Amerika matapos makuha ang unang set sa score na 6-4. Subalit abante si Iyala sa second set, 2-1, nang matigil ang laro dahil sa malakas na buhos ng ulan. Yun nga po, ano, kailangan ni Iyala na kumayod ng husto upang maitala o maitabla ang set sa 1-1 at maipuwersa ang third set. At sa pagpasok nito sa finals, nakasisiguro na si Iyala na tumataginting na $155,000 o katumbas ng 9.3 million pesos base sa exchange rate ng 60 pesos kada isang dolyar. Grabe, ano, at lalaki pa po ito sa $252,000 o mahigit 15 million pesos kung masusungkit ni Alex Iyala ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Ayan. Pero gayon pa man, hindi makukuha ni Iyala ng buo ang mga nabanggit na prize money dahil mababawasan po ito ng tax, kasama pa ang mga coaches fee at iba pang gastusin ng kanyang team. Ayan. Pero ang pinag-uusapan dito yung ano, eh, yung pride. Yung you are representing the Philippines sa larangan po ng tennis. Yan po ang mitihiin ni Alex Iyala. Kaya napakagaling po. At ipanalangin po natin ang kanyang laro, na sana po ay bigyan siya ng lakas at ipanalo niya po ang laro. Tuluyan ang umangat pa sa larangan po ng tennis at masungkit ang kampyonato, ha? Masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open.
sa Washington.

0: DC USA. Mabuhay ka, Alex. Oras natin 7:05. Ay, kasama natin si Dr. M ngayon para sa kanyang gabay sa kalusugan. At syempre mamaya, tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Okay sa morning, kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Dito lamang sa UKFM 98.5. Daet's best music, okay ka, the best ka, itutuksa na!
1: Daet's best music, 98.5 OKFM. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
3: Taet's best music.
1: OK FM.
4: OK FM.
1: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, OK ka.
6: OK nga ni.
4: OK FM.
1: OK FM 98.5.
4: Okay,
1: the best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sa Morning Show. OK Sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sa Morning. OK Sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK Sa Morning. 98.5 OK FM.
4: OK. OK FM.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
7: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Let's go.
8: Kaya, tuwanan, nandong game. Nandong.

0: 5, that's best music. Okay ka, the best ka. Oras po natin mga ka-okay. Mga ka-okay sa morning. 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Welcome na po sa pangalawang oras ng ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy at yung Kuya sa radyo dito po sa Daet Camarines Norte. Kamusta po kayo? Nasa trabaho na ba sa mga oras na ito? Nasa eskwelahan na ba yung mga estudyante natin dyan? O nagmamadali pa rin? galaw. Nako, alas 7:18 na po. Don't be late, di ba? Sabi nga niyan eh. Napaka-importante po ang punctuality. Ayan. At very important po ang attendance, di ba? Attendance is a must. Pero pag tardy ka or late ka, nako, parang ano eh, bawas pogi points 'yon, di ba? May bawas din sa sweldo pag kapag ganun. Karamihan po ng mga pinatrabahuhan po natin, no? May mga bawas sa sweldo kapag late ka, di ba? Depende po kung ilang minuto ka late. Yung iba nga po eh, ito po ay sa mga paaralan, di ba? May mga schools na stricto, no? Kaya yung iba, instead na malate po sila, hindi na sila pumapasok sa eskwela, pero kailangan nyo ng promissory note or ng letter. Kailangan nyong isulat ang dahilan kung bakit hindi kayo nakapasok sa eskwela. Ang tanong, meron na bang nagsulat na ang kadahilanan po ng kanyang pag-absent ay late siya? Parang wala, no? Walang aamin. Dear teacher, I won't be able to attend my class today because when I arrived the school, I am very late. So I decided to go back home and not to attend your class today. Consider me as absent. Absent na lang instead na malate, ano? Ay nako, iwasan po natin ngang malate. Kaya gumising ng umaga as early as possible. Kung ang pasok mo ay alas 7 o alas 8, siguro around 6 pa lang ay gumising ka na, or before 6 a.m., di ba? Most especially kung medyo malayo ang bahay ninyo sa pupuntahan ninyong paaralan or trabaho, di ba? Magbigay po kayo ng allowance, ika nga, di ba? O siya, dire-diretso po ang ating programa. Ito po ang inyong Okay sa Morning. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
1: Let's

lucky ka, the best ka. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, okay ka. Ngayong Tuesday na umaga. Yo. Ano nang pigibo mo dyan? Karoon nakaigda ka pa baga? Anong plano mo? Bangon na tabi. Buhat na dyan. Bumangon ka na dyan. Alas 7.27 na, okay? Alam nyo guys, ito ay pangalawang oras ko ng aking programa. Ngayong madaling araw, no? Ako po ang inyong nakakasama dito po sa UKFM. Okay, sa morning show. Masarap pala sa pakiramdam ang gumigising ng umaga. Ibig sabihin yung early morning. Diba? Kasi usually po guys, gumigising ako mga around 6 o'clock ng umaga. Ngayon, dahil may programa na tayong 6, so gumigising na po ako mga alas 5, ganun. Okay. Revelation ba? Revelation? Ay, nako. So, maganda po yung pakiramdam kapag gumigising ng napakaaga, di ba? Ayun, very healthy daw po yan. Pero kailangan matulog din po kayo ng maaga. Hindi yung matutulog ka alas 3 na ng umaga at gigising ka ng alas 5 ng umaga, no? Bad yun! Masama yun, masamang gawain yun, di ba? Anyway, welcome po sa pangilang oras ang ba ito ng programa. Pangalawa pa lang tayo, no? Alas 7.29 po. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Mga ka-okay dyan, mga suke. Sige lang. Itutok lang po yan. Sabay-sabay po nating i-enjoy ang umagang ito. Kahit nga po sabi ay... palobo ng palobo na, palaki na po ng palaki ang utang ng Pilipinas. Okay, grabe po ah. Alam ba ninyo kung magkano na? May nakapagsabi sa akin, record high, nasa 19.7 trillion na. 19.7 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas, mga kaibigan. Doon ako nalungkot. May nakita nga ako, parang kinumpute niya sa population po ng Pilipinas, yung 19.07 trillion pesos na utang. So tayo daw po ay meron tayong ambag dapat na tig ilan ba yun? Minabasa ako eh. Mga tigo 1. Something million. Imagine na yung mga ipapanganak pa lang o yung mga pinanganak pa lang, may utang na sila. At tayong mamamayang Pilipino. Saan ito kukunin sa atin? Siyempre, sa mga taxes po, no? At sa mga presyo ng bilihin. Minsan, hindi natin namamalayan. Pataas na po ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Yun pala, yun na yung paraan nila upang matulungan natin ang ating gobyerno na mabayaran po ang utang. Na minsan naman, hindi naman lahat napunta sa atin yan. Alam na this, hindi ko na i-mention kung... Anyway, dire-diretso po ang The Best na dugtungan sa inyong mga radyo. Ito pa ang Okay sa Morning with Bill.

0: tama po yan. Dahan-dahan lang. Slow down ka lang. Slowly but surely, ika nga. Dahil ang buhay ay hindi isang karera. Di ba? That's coming from Beanie. Nation's Girl Group na nasa US ngayon sa kanilang Beanie Signals World Tour. Ayan. Just recently, nagkaroon sila ng concert sa Hawaii, sa Honolulu, Hawaii. Very successful po yung concert doon. Napakainit po ng pagtanggap ng mga Pinoy at ng mga citizen ng Hawaii, mga US citizen sa Hawaii, di ba? Napakaganda. 7:35 ng umaga, mga ka-OK sa morning. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magbabalik pa po ako, ha. Oy, batiin ko lang po yung mga kaibigan natin, mga doctors, nurses, mga medical staff on duty dyan po sa Daet Medical Plaza. Hello, magandang umaga po. Oy, maraming salamat sa pagtutok po sa programa, ha. Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
3: Ladies and gentlemen.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nani.
6: 98.5
7: KOKFM.
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: GMMC Home Furnishings Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and others
3: ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glass works, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
5: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
6: The new OK FM.

best music. Okay ka, the best ka, wait lang. May inaayos kasi ako eh. Parang hindi ko marinig. Hindi ko marinig ang sarili kong tinig. Okay? Okay na, malinaw ba? Narinig niyo ba ako, guys? Okay? Alright. Oras na din, 7:59. Mag-alas 8 na po ng umaga. We're going to the final hour of the show. Sana po'y nag-enjoy ang lahat ngayong Tuesday morning. Yung mga nakatutok po sa atin dito sa programa Okay sa Morning with Billy Banana. And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nakalimutan ko pala, Kuya Billy. Ayan. Kuya Billy for short. Just call me Kuya Billy. Ayan. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kasama nyo tuwing umaga mula alas 6 hanggang alas 9 para sa programang Okay sa Morning. Yay! Hatid po sa atin ng Best Cafe Green. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa mga tumatangkilik po, ano? Patuloy na